0: Zakaitakusa wekumi. Zamacha go na kwa lelo. A very good morning. It's a Friday. Mwana wa mama. Oino kuwanga munange wazuku seda. Ogendono nyesente. We wale munange mbere ye yobu yini kegezako. Lati ni olemerewa mkuwanu. Ne munange tolemerewa kugezako. Kamina ibando bayiri bieda wa ingide da site. Aho sala ndibo tana yato cheba. Soli wakatale bando basubule bintu. Ebi omu tindo. Gwato ya galotu kuyunga munange bando babi maze maze muda. Kala munange kera ko. Ensonga zija kutambulida kuwanga munange. Noru nyonyo olu keze. Ugeno kuliolu siringa. Wano olu siringa nyore nakuzino. Walua lukutabu kakone lukutula muobo kendo bato kede. Olu siringa nyengolu labako. Nega toinate kwa kanga wembara mwa manyo rusiringa nyekera ogenega munange ate oluyiribaka ndo nyongero kuba kubirizo koli nyo ebyo munange byo kudda mbigamba ngo gundi tava ko sente era banange omwana oyo ntongo okumujja kaka sente oluma nogwa wansi nogwa guru banange ebintu byo mubyogere ngo kimanye nti omuntu akolerera gwe nengo omuntu akadde nayo ina familia ye aina bizibu bye aina bakolerera banange muve ku sente yobwerere no munsite muri kintu kya bwerere ara munanga temuko moko ne muteka ko nokunyiga no nyigira omuntu atakuwadde ne webuza kakati gwe ngazi kubuze ono waba munanga tasobodde kuzikuwa lwacho bero otondo wala nokunyiga kagali mwana wa mama ko wale bintu ngebyo kunyiga kutondo wala kuogera bino wali wano labikati munango ogendo okole kwanga negozi sabake la kuzikula ochitegede neno da banange omusajja otavako kasente omukazi oyo banange obaina super guru mungalo obaina mumasanda ganaga kwate mese banange tavako chikumi munange haina na yebizibu bye era na yakere sawa zino okulumba site okulumba yonayo na jayiribira okulumba yini omayi mulimu na abamunga oli awaza omuntu oyo ne wakungula season ku season talikuwa yo wadaka tasa kebi janjalo talikuwa yo wadomunwe gwa kasoli nenga munoka kati munange yakededa yini ajikuta yagala genda jitandika gwe munango ochegolo de webasi nayo yagala makungula banange musige asigo to wasiga asiga to yagala makungula kakati wabata kuwa to yogere binji nyo banange muzuke mulekenga munda okuda kubanda mu okubalira ke mere wololo walala nawe gendo zinonyeko omanyinga tonna nonya sente eno sente no gatonna jinonya tomanya munange wemenya kakati wonage na nojinonya ka ono juwenja ko wano na wali nawo jja kumanyoga menti aya e sente buli job eti wemenya ekibanga bachala na dalanga awo mchalo oli wake sente yo tonna genda kujinonya ko Nega munange gwe buli musajja wadde oyomba kino yomba kiri tonde tedde kino kwe gambo otuma kino otuma kiri na ye the moment kibana kusindika yo tinawe genda kozi wenje kozi labe wojo okumanya nti hey, bambi buli jota gana buganye kumpa na ebintu bikaluba muko abasoko bazukusagara tugende maso waye
1: ndogo
0: yoyo
1: bale kutuwele
0: bale kubera ko baba jikerera ko
1: amanya ne dogozi yenze Mr. Carlos nikire kakalungu va mutimu sukama
0: ye baba
1: kati medis temwanga mbuto kwali
0: ziki
1: emu Uganda
0: okutyo
1: yamani kutunga Robert
0: ye baba
1: abatunze be kireka bonna bonna banange omnakube gobeye kutisawo manyi bayagala kisanyawe kisawe kiwa abana ne batulaga kombu temujja kisanya
0: abana ne bagama kama mbaya ni mbaya techina je kiraga
1: nomu singi ne bamuzika nayo omnakube gwa abantu beye kutisawo abantu baba dewo mupira
0: banange
1: Uloye sintongo.
0: Wanji.
1: Tukwagala nyo muna.
0: Kale bladi abantu we kalungu banda bide ate kalungu yo. Walio narusiwa Grace. Akapa apala. Obaba neka tubulambulu bitoma. Nye nakuzine ebisu jabinji. Andi amulaba atali mudua lilo. Ngo bakati ate oba yate edemo ko wai.
2: Hello ntongo.
0: Hello darling.
2: Mami.
0: Oh Peter.
2: Mami.
0: Ulira wan Peter.
2: Amen.
0: Damu mpite.
2: Alimulonji.
0: Ndimulonji neya gala.
2: Aisha Elisa.
0: Ye Aisha.
2: Vale suweleza.
0: Kwa vale kubela ku Aisha.
2: Bazukseko.
0: Bazukseko.
2: Yu kweleza.
0: Ye baba.
2: Alimuo mwami wangi. Amizu palikolaji.
0: Wanji.
2: Yu mwami wanga.
0: Eri nyari wa mwami watuko netu wakangebu. Lalikube wo.
2: Amizu palikolaji.
0: Misi kalikolachi.
2: Mwaganyo.
0: Kakati haba deba mwe pikira tukole tutia.
2: Mweso nyue.
0: Hey! Wai Aisha tochi manjite mitu ya tugabane bluetooth kwa nekite.
2: Na wa sigadda wa sigamu.
0: Ewa.
2: Kale subuhi.
0: kale darling aisheluka agambye nti banange omwami woyo tagala kulira kwa muntu ye nange amupekera kyokka ate ennaku zina ebintu byatugaba ne wano wali kukwatagana naye kiki
3: mumubisese ne flu

0: Atari kuchanda musamu wakasiri sasa tufomo mwefe radio simba ye mpologo maye dembe Ebule da chika makumi ya vini zoko kwele seo kumina vini zoma chagona kwa lela. It's a Friday, it's a Friday. Mwato bie mekul na kayimba kakeveri. Oi na wana mwamo kakevera. Nakati it's a weekend, it's a Friday, it's a Friday. Echane echo inola kango wa ye. Otake dechi intu echo. Ye, mubeleo ne mukaba na gule taka eri ya chichopoli. Kubanga mundangete wakevera. Ebi apa bikevere. Bieke nenye ata mundangu na mkengo brambu kutamulida akadeno kaduka kusupidi ya yiri yiri na yenga sinaba kulabi kanti aneyo ngerayo njine mbela jenda bena kuzinoba nage yitiri demu sisimanyi kwa menero yetuse abantu becha ye abantu tebacha inamu sense of humanity akobu ntukawa guamu chichi kumanga abantu wena kuzino kuberanga omuntu okusala omuntu obulago abanga amanye nkoko abanga salako enkoko obulago bannangi busungu nabacho obwo obwetimbye banna Uganda omuntu nebatabukamu oba abafumbo nebatabukamu kimbibiri omusajja nabake jambia omuntu nagujjako abachala olufunye mu butakanya no mwami kimubibiri nga bana na baba jawo bannanga abantu chichi cha kigenda maso mugwanga kakati wama gwali awo kulubogola simba njagala kubuza omuntu ayinza atyo okwewala obusungu obwettumbiizi kwanga ebiseera bisinga obusungu obwettumbiizi obwo bwe bugenda okulabika nga munange buviriddeko obulamu bwa bannayuganda okugenda relationships okufa emikwano okuggwawo kubanga gw'olyawo obeera na essungu nga likutumbira wano nga likutujja nga waliwo omuntu afuna obusungu n'olabanga afuwa bufuyi nga musota gwa busagwa nga awulira obusungu bumuli bubi wamankubuuza omuntu ayinza atyo okwewala obusungu obwettumbiizi kubanga eseeta buse era omuntu kati wagamba nti munange nva maaso dduka okitegedde twasigalawo hallo ye okuzuutya bebi ayayaya nkonaako ombuulira obusungu obwo obufugo otya wamma hallo
1: mwana gwe
0: bebi kiriya waliwo nawasuza otya
1: atuze bulungi nyabo
0: e baba
1: ono musima kanika ntoto kasawo
0: e baba be kasawo si kyekiriwo
1: tuli bulungi tuli keye tuuza lwokola simba
0: ebigenda mu nsi ndowoozi obiraba abantu busungu ku busungu
1: bananga abantu bayitidde naye nze kyendaba ekizotasa ku mbeera eyo bananga abantu balimuka omutima ogw'eddiini
0: ddiini yaggwa mu bantu
1: eddiini tusasala muntu ng'asala enkoko
0: bannange
1: abantu tebalina ddiini yebasanga wakola ebintu bye tamanyi tine katonda nti gyali nti oba buliba omusango mu maaso eyo
0: kale mukwano tuyanze
1: musima kanika nkwagala nnyo
0: kale oyo agambye nti bannange abantu muddeeko mu ddiini abantu temukyalina ddiini abantu okubanga munna omusala nga asala akakoko owaayi wangi webale kubeeraku
2: ono kyabbeyi wa mukimbu wenti ndaboa
0: ye baba
2: kale mambo kivana wano mwefuza nga nkyali muto oyo omwana omulabirawo nti ono ngaobusungu gwalina wano mbuto babane bamunyezezza nomula nga asalawo natumbi
0: mulimu abana nga muto nawe waba nanyigamu golaba kuba ebisenge ebikondo ebisenge byonna bitomera na mutwe
2: kati wakula sawa yonna akula n'obusungu obwo
0: kati abantu bakoze batya okwewala obusungu obwo bwettumbiizi gwoba gwe obukontrolinga otya
2: kituufu kera omuntu wano
0: ate naye gasonga bwesi omunanga bwezitambula 16 zokka ezibulayo okuwera essaawa 12 ezamakya g'olunaku lwaleero
3: laba nono mbuyagolola totukwata akatima ate nga weesimbye bwantu obwo oyagala kuli

0: Uliyo manyo manyi na jatoto manye. Ebyo kumanya tebigwayo. Gazio kumanya kwa. Mumambi sase. Ne Florence Intongo. Omukeze mbakeze.
1: Okay, akade kaduka ku supidi ya iriri. Omani mwanange Friday wetu kesawe inengeri jeduka mumu misinda wonogamba banange. Chicha tuliko nenga mwanange se Friday. Kati mwanange bulichoko nateka mwamanyi. Abagenda mu bufumbo bwa weekend mbagaliza birunji byerero. Manyi obufumbo obwo togenda obugenzi no loza nti byakubalata. Eyo lecture eyo bogenza kubakola intani daladala bana kusunsula mwabo abanja abachara buli weekend oba omanyi mundango hizo kugenda bugenzi roza tu kugenda bugenzi kutuwa liliza budde na ye msele bisingate kuba kutuwa la budde abantu wa baba sunsula aba anonya kakati wapima pima muna ala banti gundi weyaja wanoyanjo leza kungoye ya fumba kamere nabera muyonjo kakati atomu lala ye waja ayagala kulia buli ateno tafumba ayagala kutumia kulebika nti mundanga akulachi kana wabaka tugende mungazi yo bwongo gende mundango kuili wango wade kwa mundange chote gede kare mundango wade chumanyi inti abantu banaa kubantu mukaga bebafa buli katiki tiki akayita woku nsikuno kwetuli ochitagera okusinzira mundanga kuchitongo lechibala abantu munsi yonna obadde okimanyi nti mundange waliwo abagamba nti omuwendo guno gukyali mutono nnyo nga pagala gutuke ku bantu nga kumi buli katiki tiki ochitagera kakati munaye chitegeza bwetuba mundanga tufa buli bana kubuli bana buli katiki tiki chitegeza abantu bibiri mwana bebafa buli dakiika abantu omutwalo gumwe kumi nnya mubina buli sawa ekitegeza nti munanga abantu abasukka mitwalo asatu bebamuka ensi eno buli lunaku kino munange kireeta okuba nti abantu obukadde kinaana bweddu bebafa buli mwaka ku nsi kuno kyokka ate nga yadde guli bwe gutyo n'abazaalibwa buli mwaka beyongera ng'ensono munange beyingiza abantu obukadde 16 n'omusobyo buli mwaka kale no munango ino gaziyo okumanya kumanya kati gwe akyaliwo omulamu webaze Katonda kubanga webabanga abantu bana ku bantu mukaga bebafa buli omanji baita second buli ka second kwawulira kakona buli ka second kwawulira kakona abantu babakola ki bagenda edda kikegenda okuyitawo nga abantu batuuse mu bibiri mwana kyokka ate ekyewunyisa abafa bangi naye ate n'abazaalibwa abazaalibwa nabo baki abazaalibwa nabo bangi kale no munange tewemala mu maanyi
0: Uliyo manyo manyi na jatoto manye. Ebyo kumanya tebigwayo. Gazio kumanya kwa. Mumambi sase.

0: kabadde akatuufu.
1: Ekigendererwa kiri ki? Kubanga buli kikolebwa tutunuulira ekigendererwa.
0: Ekigendererwa mukyo, y'omukulu agamba nti ebitakisi ebyo engeri gye biri bikekete birina okubanga biva ku nguudo kubanga obubenje bususse bubungi ate era tebiri ku mutindo w'otunuulira omutindo gw'ekibuga bireeta nnyono omunyigo congestion neba mpitirivu.
1: Ntongo,
0: wanji
1: omanyi lwaki abakyala bababuuliranga mu bufumbo okunywa amazzi nga babaabwe bayomba? Baba agala obwongo bukakane.
0: Obwongo bukakane.
1: Si nsonga nti bw'oteeka amazzi mukamwa oba toyogera nedda. Buli bw'obeera ku hit, buli bw'obeera mu bbugumu erinji obwongo buno butabuka.
0: Esebo.
1: Akati gwe tunuulira obubenje. Motoka nkadde mmeka z'osanga mu bubenje?
0: Ntono nnyo.
1: Osanga motoka ki?
0: Ntono nnyo.
1: Ezisinga ziba mpya.
0: Mpya tuku.
1: So ensonga y'obubenje mpanvu okusinga amagezi gaffe. Omanyi okutunula n'okulaba byanjawulo. Nze kye ndowooza kye kino. Tugambe bwe tuti. Waliwo emotoka z'olaba nga naawe eddala tezisaana. Ate nga n'amakubo gaffe galeetera kinene nnyo okulaba nga emotoka zaffe zifuuka ganyegenya.
0: Awo gye mbadde ezijja nti kuba emotoka ezo era ebiseera ebisinga ojjalaba ziyingira byalo.
1: Tebeetagana kuteekawo kiragiro ekyo kya bigambo bingi. Enguudo bazikole kati nga olaba Salama Road. Salama lye kkubo erya lisinga okubaako emotoka enkadde ne busaabu. Lenga ekkubo bbi.
0: Binyo.
1: So batereeze butereeza kintu. Batandika okugamba nga bw'olaba nti gwe tunuulira Kyanja, Kisaasi, Uwamakindye ne Kawempe. Waliwo ali obuduuka obubi. Bwe baakola amakubo. Eteeka ne lijja nga liwewula mpolampola n'okwewa. Gasobola kati emotoka enkadde ezo bw'onaazigobesa embabule mu byalo etali makubo. Kakitegeezo ojja kuba ky'okola tokitegeera naye nze ndozisobola okudda mu byalo. Wano mu kibuga ne tusigazaawo omutindo nga omutindo weeguli naye n'ekirala emotoka enkadde bongereko na kino basimbe ne ku miti. Kubanga ekigobesa emotoka enkadde mu bibuga oluusi buba butonde. Basimbe ne ku miti.
2: Amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba.
1: Ziweze 12 z'amakere galera tulize mulungi olukusedumire bugula Simba. Nze muzukulu wa Mutesa Serebu Kesa Butambala Alfred Simba jwe na maulira gali mbufunze. Omukulembeze wa Uganda yuri Kaguta Museveni eranga ye mudumizo okunti kwe je elia UPDF jibuwa yise yabade kumukoro ugo kusibula ba jeno 19 yabade bawereza mu government yabawereza wansi wa chitongole cha UPDF mwaka kwa president Entebbe mukulembeze agamba nti okumula kwa bano ba generali tafali dene yabakole dense eno eranga agamba nti ekiseera kibadde kituuse batere baze mundu kugombola oba oliawo emiti emito kitandikiwa okutambuza olutamba to kutuusa ewalala. Abavunaanyizibwa ku buyonjo mu munisipaali y'emiti ne bagamba nti sibakutira kuliisa omuntu yenna n'aziimula amateeka n'ebiragiro ebikwata ku nsonga ya kasasiro n'okuuma obuyonjo mu kitundu kyabwe. Bagamba nti obuliga eyo ssaako n'obutonde bwensi busaanidde okutunuulirwa. Ssentebe w'olukiiko olukulembera disitulikiti y'e Mukono Francis Lukoya Mukome asabye abantu mu kitundu kino okwettanira ennyo enkola y'okulimira mu bifo ebitonotono kibayambe baleme kubeera na tuula wamu n'okuba n'entuulirizi. Mulabirizi w'obulabirizi bw'e Mukono Right Reverend Enos Chito Kagodo si musanyufu n'abazadde abataagala kulabira abaana baabwe yabasindika busindisi ku masomero. Agamba nti oluusi omukwano okufa wakati w'abazadde n'abaana kyekivaako ensi eno okwonooneka. Poliisi mu bendobendo lye Savana ekoze ebikwekweto mu bifo eby'enjawulo okuli Lwero, Matuga wamu ne Wakiso gye bigweredde ng'erina abasajja bana abateebeza okubanga bano bwe babadde abasale mu kukulembera obumenyi bw'amateeka beegombyemu obuwala egamba ekyanoonya n'abalala kikwekweto kya kwongera kuyonja ssaako n'okutereeza era n'okumala waabo abatamanya ng'amba. Poliisi y'e Mukono eri ku muyiggo gw'abatemu ababakanye nane bakakkana ku mukuumi abadde akuuma paakingi y'ebidduka ku kyalo Kkungu Kyungu ekisangibwa mu masekkati g'ekibuga Mukono ne bamutira kw'ossa n'okukuliita ne pikipiki era ebigambo byonna ebyokunoonyereza bikyatambula akalaggalagga oluvannyuma lw'emivuyo okuttako okweyongera mu bitundu bya disitulikiti y'e Mubende eby'enjawulo. Abamu ku bakulembeze obuzibu babutadde ku kitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyettaka abagamba nti oluusi wabeera emivuyo gye gitandikira ate okusensera okutuuka wansi ttaka ly'abantu ne liyita mu nkuli z'engalo. Abakulembeze mu Kiboga Central Market byaliikirivu olw'abasuubuzi abadde batundira ebyamaguzi ku nguudo zaabwe abasinga bagibwawo akati nga abasinga babuuza waaki bayinza okudda mu kiseera kino eky'obuweereza. Akavaako ebiro eggwanga omukulembeze eggwanga erya Amerika Donald Trump agamba nti alabikanga anaatera okukwatagana obulungi ne munne Kim Jong Un omukulembeze eggwanga North Korea balabe nga wabeerawo enteeseganya ssaako n'enkolagana ye alabye nga waliwo ekirina okutereera agonaamala kusaayemu enkya ya leero.

0: we mundange woku ntuaba nkonga mbieki kiki no wanga sabi
1: aniza
2: abulamusabo abulo tiri amaremba abulo
1: nilori amizanyo abulo
3: nikutu njui ngano no buunga wa sprema
4: buunga wa sprema
3: buni mwenjili satinga buoma nyo
4: ngano ya sprema tuwala buto mtono
3: atingi nanuka
4: otuwala obute mtono kore vyo kulia
3: buunga ngano ya sprema esengwe maduka ne supermarket sizo na ngano no buunga wa sprema bikuri wa mandela milaza
4: habasangi webu sega roundabout
3: kumasaka road sprema flane wita product ya mandela group

Ziri satuwe za makere galera tulizo mulungi lukusadume lukugula Simba. Nze muzukuru wa Mutesa Sirivu kesa butambala Alfred Simba jwe na mulire mbude buno. Hakata mivyo jitake jeyongi na mbitundu ya disikiti ye Mubende. Haba kule mbeze, wazibu kutade kubitongole vuna nizwa kusonga zetaka Mugwanga. Haba gama atibale meru kugonjole nsonga zetaka. Kati urusi, umutu.

0: Mutelevu wana kuchenda mumu samba kasatu femfe radio sima impolo kome yedemba it's a Friday. Wasuzo uchia munange unawosinzi lo kwera ngoli kuluwa gula simba. Mkwaniriza musimba takisera nga mpoze ya kubuza kwa simlala. Koni nalugwa nanyi ni tutu mama chanaku. Yes wana matuwa buta mkwaniriza nyo. Waneno kuluwa gula simba. Eranga ngenda kufuga mpaka sawa mukaga. Eranzi kudewa nakaimba kilomita kata Breakers Music. Ateni nkuwa ayagala tayagala Brian Wazy. Ngaluwa mne Rachel Rene. Inga mwasuze mutia. It's a Friday. Weruwa luwa kuta anombera kubile nyimba nga zansonga. Awo tude wo sinzi lo kubena ngoli kuluwa gula simba. Kumizigo wo pangisa. Kumulimu wo kolera. Wanange. Ensonga nyimba za tugendo kubwa unako lwalero awo kolera wosula bawa alina yo muntu gwaganza nayenga mpozo ogenda kubwa buyimba ngogeza ko kumukona wana akola tetajja kuwangula nayenga mpozi awo nyinyi obuyimba ogenda kubera ngo obulira gwe munanga ali kulubogola simba omwami yakubia ko ekintu ekipya nayenga kiri kumpi ne wokolera mweraba mweisinganya bibera nyo mu grupu za katemba omusajja kubaka ekibaati ngate omuwala gwakubyeko omumanyi n'olumwa n'ogabannange eno lavu egenda komawa anyway obuyimba tugenda kubeera ng'obuwulira ng'omusajja yakuzizzaako mujja watenga mujja w'omumanyi kale awo nno weesiba olukoba onywere waneno ku lubogola simba nange koni obuyimba ogenda kubeera ng'obuwulira.
1: Wano musimba taxi akaimba ko sabake tukua wepo le choice ya kaimba kocha tetulonza lonza tuko kubira wo anti simba taxi nanda kujuza ngari kutusi wako black ake
0: kale akasera ke kanogwe munange ali kulubogola simba kwate simu onkubire ku noti musanvu noti nya mwenda musanvu satu noti saba yakaimba kamuko kanga kocha nkakone atetsobola kubera nga tweyongera yo nenga nsonga je tuliko ojuli de bulungi enyima nga za nsonga wotu de wukolera ku mizigo kwosula bawa alina ko omuntu gwa goyaganzi zo mupya nabwe sho yakubye kemboko yo muwala kulubogola simba gamba hello wanjisebo sebo webala okuliriza
2: ono chabei wa mchimbo wentinda boa
0: chabei chimbo wentinda boa ubado buze saba kaimba nga woli bakuwa nye womu pia bakuziza ako wanji neda sonchusa tonzija kumulamwa muganda wange tonzija kumulamwa omulamwa ogutegedde bulungi nyo anze ngukola sigwe hello radio simba arange ndufunye radio simba hello
3: Moses Senagoji
0: ogambo otya omuntu oyafunye yo mupya
3: akayimba kogenda okumpa
0: yesebo
3: baveko vikita kama ya David Utalo
0: bakole echi
3: baveko
0: kagenda kati yako baveko nga sika jukira
3: baveko bakutiki ya kata mbala bagala tuwa ukanya antikoni
0: mganda wangako sikali na kare kankuyize kubanga bononzi zawo tu inzobu tavawo omuntu wa yafunyo omuntu wa mlala mumbere yo busungu bukulibubi

0: 30 years of serving Uganda.
1: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo? Londa products za Nilo Agro kye kyama kye twenyumirizaamu mu Uganda. Eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex, kolera abantu ebintu eby'omutindo. Ate gwe owawaka, kolera abantu b'ebintu ebirungi. Bw'oba otegeka chapati ngonvu, era eziwooma, ng'okozesa modern wheat flour, oba ng'ofumba emmere ya waka, ng'okozesa modern cooking oil, oba olonze omutindo, obulungi, obupya, n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere, genda ku supermarket oba edduuka. Eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.
2: Yakubu, olina bumeka nkutunze ennimiro eno kati?
3: Obulimi obukooye,
2: buli bwesimba emboga zibaluka, tezizimba, akasanja kazitigomya. Epa atwala ebbanga ddene, ate bw'akulaba mutono nnyo. Kati nno obutungulu bukala ku mitwe ne bukona, ate bwenkungula buba tebwenkanankana nga buvunda mangu.
4: Ensigo z'osiga we wali obuzibu.
5: Siga Proctor Cabbage atamanyi kasanja, aweza kilo nnya mu nnaku.

0: Mwebale kubanga mucha uliriza Seddume Lubogola Simba. Ze Amina Nabule Kajimu okubatusa kama uliragisa umusamvu mubujuvu. Waluwa bantu banaba tebizibu kwenye gira mkutili mbula yali captain wa timu ya Sports Club Villa ngono ya David Owori. Watogeda katibali machindi ya mkoti balindi dioga Simba gana nomu la muzi. Owori ya kule wakoblu maga nyimbodo wechirongi na kuzo mwezi nyo mwezi Agosto mwaka guno. Okuveri kabinja kaba tebizibu kubaba biyabamu kuba peva okakaranga nyuso ula mwensi. Polisi yagoma mu bwala bantu 17 ku byekuusa ku ttemu lino era abantu bano bakwatibwa polisi ye Kampala n'emiriraano nga abantu bano abakwatibwa kuliko abakwatibwa n'essimu kuliko n'abakwatibwa n'ebizibiti n'abalala bangi. Essimu ya iPhone 14 Pro Max etebizibwa kuba ya Owori oluvannyuma yazuulibwa mu paaka eya usafi okuliraana n'akatale ka Usafi Market mu Kampala. Poliisi era yazuula n'ebizibiti eby'enjawulo oluvannyuma lw'okwaza abakwate mu maka gaabwe okuli ku kyalo Gangu Kasubi awamu ne Kampala. Ebintu ebyakwatibwa mulimu ne peya z'engatto bbiri nga zino zitebezibwa okuba nga zaaliko n'omusaayi nga omusaayi guno gwandibanga gwekuusa ku ttemu eryakolebwa. Y'omulamuzi mu kkooti enkulu mu kibuga eky'Entebbe nga ye Flavia Nabakooza atadde taata ne mutabani we bali butaala nga babadde bavunaanibwa emisango ebiri okuli obutemu wamu n'okubbisa eryanyi. Ssanyu Moses wa myaka 59 ne mutabani we nga ye Ziri Musanga Kezirono n'emyaka 30 batuuze b'omu kinna wa ttaka Nakawa nga basuubuzi ba kompyuta wamu ne laptop mu kibuga ky'e Kampala. Abadde bavunaanibwa emisango okuli ogw'okutta Charles Komakech yali omukuumi w'essomero lya Emirates High School erisangibwa Nakawuka ka Jensi Town Council awamu n'okubba laptop ya Toshiba ayebali ne siri nyiso obukadde buna mu emitwalo 7. Ssanyu Mukweweza akagambye omulamuzi nti baagula laptop eno nga tebamanyi nti yagibaguza ya banzi be era nga baagigulako Manasse Simon nga tamanyikiddwako we yalaga. Kigambibwa nti omusango guno baguzza ku ssomero lya Emirates Nakawuka ka Jensi Town Council we basibira asikali Komakech ne bamufumita ebiso awamu n'okumusiba mu kutiya ne bayingira ofiisi y'essomero ne babba ebintu ebiwerako. Omulamuzi Slavia bana w'abayimbudde kakaluka abayimbudde bali butaala oluvannyuma lw'oludda oluwabya obutaba na bujulizi bumala nti bazza emisango gino n'ategeeza nti emyaka ebiri gye bamaze ku alimanda gya kugula ebintu ebibbe n'agamba nti tebakyalina musango gwonna. Bwaba kansala abakiika ku lukiiko lwa Kibuga Town Council batuula bufofofo okusala amagezi engeri gye bagenda okumalawo omuze gw'abaana abatandise okubeera ku nguudo nga basabiriza ate ekintu ekitabaddewo mu kibuga. Jackson Sebulime ye munnamawulire waffe mu disitulikiti y'ekibuga era atujjiddeyo gano.
1: Bakansa zo kutuko kutulo bufofofo kidiride sabadinko ni obusabadinko ni bwa musuta venerable Simba Francis okutegeza ngomuze gw'abaana ogw'okusabiza ku nguudo gwe tulaba mu bibuga nga bwe gwatuuse ne mu Kibuga Town Council nga yagala bakulembeze basitukiremu ng'ekizimba tekinasamba ddagala
2: ne Kibuga wantandise okufuna abaana abasabiriza nga ku street gy'omwana yajja esebo nsabayo sente z'ekikomando naye ng'omwana muto omwana ali mu myaka 10 oba 11 so nno abazadde abaana tubakuumire ewaka abaana tubawe ebyokukola.
1: Kati bakansala bano mu kwogerako ne Lubogola Simba bategeezezza nti basinga kunenya bazadde abamu abatayagala kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe nga baagala baveeyo balabirira abaana ng'amateeka teganabakwatako.
3: Ti abazadde twesuddeyo gwa nagamba abaana tetukoze buvunaanyizibwa bwaffe eri baana abaana tetubafuddeeko abaana tubalese ne boonooneka. So nno nze nandirowoozezza nti omuzadde yenna kikakatako okutuuza omwana okuzaalibwa kirala n'okuzibwa kirala byawukana. Tuzadde abaana naye ate tetubakuzizza mu mpisa ennungi.
4: Okusabiriza guba muze omwana agutandika akyali muto akula nagwo n'afuuka n'omukazi omukulu ng'era akyasabiriza oba n'afuuka omusajja omukulu ng'era akyakola ki ng'akyasabiriza. Omwana bw'atandika okusabiriza banne asabiriza n'omugenyi yakyadde awaka n'asabiriza ne neyiba n'alumba n'ow'oku kkubo bw'atandiikiriza okubeera mu eyo embeera akula asabiriza n'okukola kuyinza okugaana nti abaana babwe bayigirizenga okwegumiikiriza omuntu akule ngamba nyinti omuntu akola akatonoke nina kamale usingo kusabiriza omulala kubane gosabiriza olusa pataina
1: yakola ku nsonga za abana na maka mu district eno Paulo Bosa ategeleza nti abazadde basanye okukimanya nti abana be bali nokubafuula be bali nokubeera mu biseera byabwe byo mu maaso ndi bafeyo nnyo batukiriza obuvunanyizibwa bwabwe
5: future yobogisso bulambo bwono mu maaso obumaze obututte kubanga alitandikira wa ulite kati gw'omuzadde ayagala ku mwana ng'oyagala omufunamu fuuka ow'omugaso anaafuuka atya MP oba pulezidenti ow'enkya oba yanna omulamuzi ow'enkya ebyo kitegeeza olw'omuziise omubiseeketta so abantu baddeyo beetegereze beefumiitiriza abantu naddala abalowooza ebyo era abakole ebyo batunule balabe biyina ekirungi
1: ku lwa Sseddume Lubogola Simba nze Jackson Ssebulime mu disitulikiti ey'ekiboga
0: webale nnyo Jackson Ssebulime abatuuze okuva ku byalo okuli Takajunge Chikuwa Njima Mugombla inama mdistrict ee Mukono kusana echa Alonsambwe mchibuge eche Mukono bali Mukatu oluva njimaro mugana cheti nda ukubomoka nga kati ebiduka debicha asobola kuita wo echilese webi entambula na usubuzo kusanyalala banabalu miliza aba Mukono Munispo na aba nama Gombolola buli omu kwe sambo bufuna njizibwa obukolo luti ndoluno oro kubeira kunsalo eza municipality awamu ne Gombolola inama kasozi mugaga yali nebisingawo
6: abatuze radio Simba beyogeddeko nabo besanze mu kitundu kino batubulidde okusomozi bakubayita mu kiseera kino
7: abaana baabantu juzi nali walinga nima waggulu ku lusuku ne bagwamu ne pichi bonane

0: batoba fena ne tugamba kakati kiki ekiri wano kati ebigoma byokka bye bibulamu bali situla ngaba eri bwe baali koze abawali katimba
1: bano abantu ekyamazimu kwa bulabe olwensonga buli lunaku balina ogwayo abantu bodaboda esuka mutaano oba mukaaga oba enkuba etonye oba tetonye n'ozobalaba nga gye batambulamu
2: obuzibu bwe tusanga ffe ng'abayizi seera ebisinga enkuba weetonya mazzi gaba mangi agasala okuva eri ne gabuuka ekkubo lino era kitwetaagisa ebiseera ebisinga okuddayo emabega oba si kyo okugyamu engato ne tulyoka tusala omwala guno eno singa guba gusaze okutya kwe tulina nti waliwo amasomero agamu agakozesa ekkubo lino emmotoka z'amasomero ezimu ziyita wano eno nga zisomba abaana okwo kusomozebwa nako bakusanga kubanga nti oluusi lino ekkubo lisobola okuba nga likozesebwa nga shortcut n'ekibaleetera okuba nga nabo beetooloola okunoonya ekkubo eddala we bandiise
3: kansala akiikirye omuluka gw'ennamubiru ku lukiiko lw'eggombolola y'e Nama Solomon Yiga myaka kati giweze etaano ng'ekkubo lino teririmwa kanga abantu bangi abalikozesa bwatyo nakubo ogutakkungula eri be kikwatako okuvaayo okuyamba
4: ekisaga kyemmazeeko ekiweddeko nina omugga guno gwanakyetinda ekkubo lyo tetulirimangako ng'eggombolola kubanga naffe mu bitabo tuba tetulirina kikwasa ennaku nti ekkubo lino liyitamu bakyala baffe bamaama baffe ab'embuto buli muntu ekkubo lino kati alitya naye ng'ekipande kikondo kikola ki kyeyogerera essaawa yalyo buli omu ekkubo akola ki naye olw'okuba nti ffe kuno kwe tuzaaliddwa kwe tusiiba kwe tusula lyalimibwa nga ndaba aba disitulikiti baalirima mukyala Janet Museveni we yali ajja ewa papa disitulikiti yakola buli kimu
3: ssekamwa wa disitulikiti y'e Mukono Kadu Derrick Mbojjana ategeezezza kyakulira abakozi ba gavumenti n'emirimu mu disitulikiti eno Kao Henry Damba yamaze dda okuyingira mu nsonga zino era ng'agenda kukwataganira wamu n'abeggombola y'e Nama kwasana ba Mukono munisipalite okulaba ng'ekkubo lino likolebwa
5: nga ndiwamu ne mukama wange akulira abakozi n'emirimu mu disitulikiti y'e Mukono Omwami Damba Henry twagenze ku mugga ogwanakitinda ogwomugga guno ogwawula eggombolola ly'e Nama era mu bbanga tono nnyo tugenda kuba tuinvolvinga bonna bekikwatako omuli disitulikiti inginiya inginiya wa Mukono munisipalite awamu ne tawundi kiraaka tulaba ng'ensonga eyo tugikwatako tugitereeze katika weeri yatwongera okugumya abantu baffe abali mu bitundu byawo nti enteekateeka eyo Kao w'e Mukono yagiyingiddemu era mitingi zatandise dda okutuula okulaba butya kubanga mujjukire mu nteekateeka yaffe nga gavumenti tubeera ne waka pulaani oluguudo olwo obw'omugogo gwa n'ekitinda tegwaliko mu waka pulaani yaffe ya disitulikiti y'omwaka 2026 ne wali kyetuyita emergency webeze nga disitulikiti tusala amagezi gonna tukola kyonna ekyetaagisa
3: ku lwa Sseddume Lubogola Simba nze Kasozi Mugagga mu disitulikiti y'e Mukono
6: weebale nnyo Kasozi Mugagga abatuuze b'oku kyalo Kireku ekiri mu luka gw'ekiwaanya mugombola yekangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga bafunye akaseko ku matama oluvannyuma lw'okufuna amazzi amayonjo nga bano beekokodde eŋŋenda empanvu ze babadde batindiga awamu n'okunywa n'ebisolo Latifa Nalubo w'e Kayunga gyali
7: abatuuze aboogeddeko ne Radio Simba balomboza embeera y'ebbula ly'amazzi mu kitundu kyabwe ng'era nayikonto eno ebaweereddwa bamusigansimbi okuva mu ggwanga lya Maryland mu USA ensonga y'amazzi okusinziira ku batuuze ku kyalo kire kubagamba nti ebadde esinga kusumbwa bantu bakuliridde mu myaka olw'okubeera nga tebasobola kutambula ngendo mpanvu
8: mbadde ntanga obuzibu bungi nnyo kubanga bwe nva mu kulima bwe nva kirina maji nkoowa nnyo okugenda emmanga eri ndyoke nkomewo waka era tekitera kuganyuukirira kubanga amaanyi gaba gampweddemu abalina nno amaanyi nga bo bakuyitako bagenda gatina ggulo limu ne gatulawo
9: tubadde bubi nnyo nga tudaaga amazzi nga amazzi tugajja mu mayiro nga 2 namba nga tubonaabona ate ffe tukuze nga tetulina maanyi gasobola kutaago wetika bidomola kuva ku luzzi mutuufu ng'omusana bwe gwaka tetwoza tetufumba tusiiba njala tuddugala
7: Henry Sembuyira nga yamyuka ssentebe w'eggombolola Kangulumira asiimye bamusigansimbi bano olw'okubadduukirira ku nsonga y'amazzi amayonjo agabadde gafuuse ekizibu mu ggombolola ye
10: kulaakulana y'amazzi eyongedde kinene nnyo ku kitundu kyaffe tufunye amazzi amayonjo ennyo era nga bye bimu ku bintu bye twasuubiza abalonzi nga batulonda titugenda kubeera n'emikwano egy'enjawulo era tweyongera okwebaza ekitongole ekitukoze mu mulimu gw'amaanyi
7: Wycliffe Luutu Nsubuga ku lwa bamusigansimbi abayambyeko abatuuze okusima nayikonto agamba nti obuzibu bw'amazzi bwakufuuka lufumo olw'abakyala okubanga abadde nga bafuna okusoomoozebwa kw'amaanyi naddala nga bagenda okukima amazzi.
11: Twagala okwebaza Katonda oluzzi luno lutadde wano ku kkanisa eno wala nnyo ekireku eno munda mu kyalo. Abantu babadde n'obuzibu bw'amazzi ng'amazzi bagajja ku kibira, bagajja ku bisenyi, abaana baabwe nga bafuna obuzibu babakwata, abakyala nabo nga babarepinga. Naye twebaza Katonda abantu basanyufu twafunye amazzi gaasimibwa kimotoka. Twebaza olwa mikwano gyaffe ababa mu Maryland mu America, abe bavujjirizi be ba donors bayisa mu bannaffe bano ne baba nga bateekawo amazzi luno oluzzi kati lwakuna ku mutendera guno.
7: Frasedu Mulubogola Simba Latifa Nalboa mu district ye Kayunga.
6: Webale nnyo munnaffe Latifa Nalboa e Kayunga. Atengule ya Radio Simba World Cup yolimi Oluganda kumwaka guno elimu kuzanga ujuzi miaka 25 bucheetandikibwa awo. Omulama gw'omwaka guno gugamba nti tinta tinta ekitegeeza nti sigala nga oyakayakana. Abavuganya okuva mu bika bya Buganda 5-2 be bali mu kwewandiisa omwaka guno okufuuka okulaba nga beetaba mu ngule ya Radio Simba. Omuwandiisi w'ennyumba y'engule nga yekigudde Wilson Kojja ategeezezza nti waliwo n'ebika ebimu ebitawangulangako nga ku mulundi guno byandikosezza omukisa guno okulaba nga nabo bawangula. Okwewandiisa kwesigama ku bika bya Buganda ate nga kwa bwereere kukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwa Agusito omwaka guno. Ate mawulire agavudde bweru w'eggwanga eri Amerika era nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyensimbi nga ye Scott Bessent ategeezezza nti Washington evuddeyo neeba ng'egenda kukaliga natti mu byafaayo by'eggwanga eri gavumenti ya Iran nga basaba n'amawanga amalala gonna omuli ne China obutaddamu okukolagana na Iran mu nsonga z'ebyensuubulagana. China evumiridde ekikoleddwa omukulembeze w'eggwanga eri Amerika nga bagamba nti kino kitegeeza nga Amerika bw'etutte ensonga eno ewala ennyo ng'era kino kigenda kuzza emabega enteesiganyiza emirembe. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga mu ggwanga lya Iran avumiridde kino ekya Amerika n'agamba nti wadde batiisibwa naye bo tebagenda kuva ku mulamwa baakuguma. Trump yeerayiridde n'agamba nti natti zino zigenda kuba nga kyekisigalidde okuba nga Iran etta ku bigere mu kuweesa ebyokulwanyisa na musa awamu n'okufuba okulaba nga bakomya okulwanagana wakati wa mawanga gombiriri. Iran wabula yetegeezezza nti yo tegenda kussa mukono. Amyuka omukulembeze w'eggwanga lya Amerika nga ye J.D. Vance agamba nti zino zonna nnatti ezisiddwako ze zibadde zisigaddeyo okufuba okulaba nga Iran etta ku bigere. Nyongera okujjukiza nti Radio Simba yakutuusaako amawulire gaffe gano. Bwe gati amawulire bwe gabadde ng'ogakusomera nze Amina Nabule Kajimu. Amala gagenda kuba gassaawa 8 tova ku Radio Simba empologoma y'eddembe edakiika ziri 16 zezaakayita ku ssaawa 7:00 ez'emisana.

Webale kubanga mchauliriza Sedume Luvogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatu usaka maulire agesawo munana mubujivu. Waluwa abantu bana abaga Simba gaino mulamuzi mu kooti ye Makindye nga banobate bezibuwa okubako chepamanyi. Kukutiri mbula kwe yali Captain wa timu ya Gwangeya Sports Club Villa David Owori bano bali mu kooti ya Makindye. Owori yakolebwako obulumbaganyi ngenda kuzomwezi nyo mwezi ogwa Agusto mwaka guno okuviiria abantu abali mu kibinja ababakolako obulumbaganyi nga bakosa peva bamukuba peva okakananga emukiriza ekala na meta genda badda. Polisi yakagoma mu bwala abantu 17 kubyekosa kutemu lino. Abakwate bagombebwamu obwala mu kikwekwete kyakolebwa polisi mu Kampala n'emiriraano ng'era balika abantu abawerera 17 abakwatibwa. N'essimu ekika kya iPhone 14 Pro Max ya Awori yakwatibwa ng'eno yajjibwa.

0: Ba mopaka ya taxi ya usafi okulia na katali aka usafi market mu Kampala. Polisi era inane bizibite ebirala biyafuna mukwaza ababakwate mu makaga sangi bakuchalo gango kasubi ne Kampala. Ebimu ku bizibite mulimu ne peya zenga tobiri nga zino za sangibwa ko musayi nga gutebezibwa okubanga we kusane temu eri yakolebwa. Ati yomulamuzi wa kooti enkulu mu kibuga ky'Entebbe Flavia Nabakooza atadde taata ne mutabani we ne bali obutaala babadde bavunaanibwa emisango ebiri okuli obutemwamu n'okubbisa eryanyi. Moses Sanyo w'emyaka 5-9 ne mutabani we ziri musanga Kezron ono wa myaka 30 bonna batuuze b'omukinna wattaka Nakawa basuubuzi ba kompyuta amu ne laptop mu kibuga Kampala babadde bavunaanibwa emisango okuli ogw'okutta Charles Komakechi yali omukuumi ku ssomero lya Emirates High School lisangibwa Nakawuka Kajansi Town Council n'okubba laptop ya Toshiba awamu n'ensimbi obukadde 4,700. Sanyo mukwewozaako agamba nti ategeezezza omulamuzi nti we bagula laptop eno bali tebamanyi nti eyagibaguza yagibba era nga baagigula ku Manase Simon atamanyiddwako yalaga. Kigambibwa nti omusango guno baaguza ku ssomero lya Emirates Nakawuka Kajansi Town Council we basibira askali Komakechi ne bamufumita ebiso awamu n'okumusiba mu kkutiya ne bayingira ofiisi y'essomero ne babba ebintu ebiwerako. Omulamuzi Flavia bano abatadde bali butaala olw'oludda oluwaabye obutaba na bujulizi bumala nti abazza emisango gino baagizza n'ategeeza nti emyaka ebiri gye bamaze ku alimanda gya kugula ebintu ebibbe n'agamba nti kati tebakyali na musango. Boba kansala abakiika ku lukiiko lwa Kiboga Town Council batuula bu 444 okusala entoto ku ngeri gye bagenda okumalawo omuze gw'abaana abata batandise okubeera ku nguudo nga basabiriza abantu ekitabaddewo mu Kiboga. Jackson Sebulime yalina ebisingawo.
1: Bakansala okutuuka okutuula bu 444 kidiridde ssaabaddinkoni w'obusaabaddinkoni bwa Mamusuuta Venerable Simba Francis okutegeeza ng'omuze gw'abaana ogw'okusabiza ku nguudo gwe tulaba mu bibuga nga bwe gwatuuse ne mu Kiboga Town Council ng'ayagala bakulembeze basitukiremu ng'ekizimba tekinasamba ddagala.
2: Ne Kiboga wantandise okufuna abaana abasabiriza nga ku sitwiti gy'omwana yajja esebo nsabayo sente z'ekikomando naye ng'omwana muto omwana ali mu myaka 10 oba 11 so nno abazadde abaana tubakuumire ewaka abaana tubawe ebyokukola.
1: Kati bakansala bano mu kwogerako ne Lubogola Simba bategeezezza nti basinga kunenya bazadde abamu abatayagala kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe nga baagala baveeyo balabirire abaana ng'amateeka teganabakwatako.
3: Abazadde twesuddeyo gwa Nagamba abaana tetukoze buvunaanyizibwa bwaffe eri baana abaana tetubafuddeeko abaana tubalese ne boonooneka. So nno nze nandirowoozezza nti omuzadde yenna kikakatako okutuuza omwana okuzaalibwa kirala n'okuzibwa kirala byawukana. Tuzadde abaana naye ati tetubakuzizza mu mpisa ennungi.
4: Okusabiriza guba muze omwana agutandika akyali muto akula nagwo n'afuuka n'omukazi omukulu ng'era akyasabiriza oba n'afuuka omusajja omukulu ng'era akyakola ki ng'akyasabiriza. Omwana bw'atandika okusabiriza banne asabiriza n'omugenyi yakyadde awaka n'asabiriza ne neyiba n'alumba n'owooku kkubo bw'atandiikiriza okubeera mu eyo embeera akula asabiriza n'okukola kuyinza okugaana nti abaana baabwe bayigirizenga okwegumiikiriza omuntu akule ng'amanyi nti omuntu akola akatono kennina kammale kusinga okusabiriza omulala kubanga gw'osabiriza oluusi aba tayina.
1: Yakola ku nsonga z'abaana n'amaka mu disitulikiti eno Paulo Bosa ategeezezza nti abazadde basanye okukimanya nti abaana be balina okubafuula bye balina okubeera mu biseera byabwe eby'omu maaso nti bafeeyo nnyo batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe.
5: Fyukya y'oba ogisse obulamu bwo n'obwo mu maaso oba obumazeewo obututte kubanga alitandikira wa olete kati gw'omuzadde ayagala ku mwana ng'oyagala omufunamu fuuka ow'omugaso anaafuuka atya MP oba pulezidenti ow'enkya oba yanna omulamuzi ow'enkya ebyo kitegeeza olw'omuziise omubiseeko ettaka. So abantu baddeyo beetegereze beefumiitiriza abantu naddala abalowooza ebyo era abakola ebyo batunule balabe biina ekirungi.
1: Ku lwa Seddume Lubogola Simba nze Jackson Sebulime mu disitulikiti ey'Ekiboga.
0: Webale nnyo munnaffe Jackson Sebulime abatuuze okuva ku byalo okulitaka Jjunge Kikuba Njuma Mugomola Ennama mu disitulikiti ey'e Mukono kusa n'ekyalo Nsambwe mu kibuga Mukono bali mu kattu oluvannyuma lw'omugga Nakyetinda okubomoka nga kati ebidduka tebikyasobola kuyitawo ekireesewo ebyentambula n'obusuubuzi okuba nga bisannyalala. Bano balumiriza aba Mukono Munisipo awamu n'aba Gomola Ennama buli omu okwesamba obuvunaanyizibwa obukola olutindo luno olw'okubeera ku nsalo eya Munisipo ne Gomola Ennama. Kasozi Mugagga.
6: Abatuze Radio Simba beyo gedeko na bo besanze mchitundu chino. Batubuli doksomo ziba kubaita mchisera chino.
7: Habana babandu. Juzi nari walinga nima waguru kurusuku. Neba guamu ne pichi, bona ne batoba. Penane tugamba kakati chiche chiri wanu. Kati ebigoma byokabe ebibulamu. Balisitu nangabeli mwebali koze haba walikatimba.
8: Wana wantu, chama zimu kwa ulewe. Wansu wangabuliru naku, wano guaya wantu. Boda boda, suka mutano, kwa mukaga. Uwe mkube etenye, wate etenye, nozo baraba. Ngaji batambulamu.
9: Obuzi wetu sanga fengaba hizi. Sele usinge mkuba wetonya. Mazi gaba manji agasa lo kuveri. Negabu kekuboli. Nela chitwe tagisa hivi sele usinga okudaye mabega. Obasicho okudia mwengato. Nituyo katu sala omwala guneno. Singa guba gusazi. Okutia kwa tulina. Nti wayo amasomera agamu agakoze kuboli no. Emoto kaza amasomera zimu zita waneno. Ngazi somba abana. Akwa kusomoze wanako bakusanga kubanga. Nti olo sele na kuboli sobo kubanga. Likoze sebanga shortcut. Nechibali otolo kubanga na wobe tolola. Okuno nye ekube dawe
6: Kansala chikidhiyo mruka gwenda mubiru kuruchikore gombla inama Solomon Iga. Matimiaka katijiweze tano nge kubo linotelirimua. Kanga abantu bangi abalikoze saa buwati unakubuguta kungula. Eribe chikuata kukuvayo kuyamba.
10: Echisaga chemazeko, echiwedeko. Nini omuga guno guwana chetinda. Ekuwa wete tulirimanga konge gombolo la kubanga nafe mbita mutuwate tulirina. Chikuwa senaku, ti ekuwa noritamu, bachara bafe, bamama bafe, abembuto, belimutu, ekuwa lino katialitia. Nenge chipande chikunde chikula chi, cheyo gerida. Esa wanyare uli omekuwa akula chi. Na yao lokuwa antife, kuna kutuzaribua, kutusiva, kutusura. Diari miwanga ndaba. Aba disu kibari lima, mchala jene Museveni. Weyari ajia ewa papa. District ya kula bulichimu.
6: Seka mwawa district ye mkono. Kadu Derek Mbojana ategezeza. Chiakulida hapa kozi wa government name ni mumu district yeno. Kao Henry Damba. Yamaze doku ingila mumusonga zino. Eranga agenda kuata gani na wamu nabe gombla yenama kwa sana wa mkono municipality. Okulaba ange kubo linoliko lewa.
11: Nandu wamu ne mkama wange. Akulida hapa kozi name ni mumu district ye mkono. Mwami Damba Henry. Kwa genze kumuga ubwana chitinda. Kumuga guno kwa uli gombla yenama. Yamu banga tununyo. Genda kwa tuinvolvinga wena wechikuatako mwili district inginia inginia wa mkono municipality wa mwili towni kidaka kulaba angesunge yu tujikuatako tujitereze katika uweri ya tuongero kukumia abantu bafe abali mu bitundu byawo nti ite katika yu kawwe mkono ya jingi demo ya meeting za tanse do kutulu kulaba utia banga mjukide muteka teka ya fe nga government tubira ni waka plan ulukudoro uvo mgogo kwa na ichitinda tegwa likomu waka plan ya fe ya district yoma kabila wili mkaga bila wili msamu ni wali tweet emergency webeze nga district tusalama gesu kwenye tukula tuneche itagisa
6: kuruwa sedume rubogola simba ze kasozi mugaga mu district ye mkono
0: webali nyomu na fe kasozi mugaga atengule ya Radio Simba World Cup yolimi Uganda kumuaka gunuwa ili mkuza ngoji uze miaka ili mwetano nga ekwaja omulamwa gw'omwaka kaguno gutambulira ku omulamwa ogugamba nti tinta tinta ekitegeeza nti oina okwakayakana abavuganya bava mu bika atano mbibiri ebya Buganda era nga bagenda dala maso n'okwewandiisa okwetaba mu ngule omuwandiisi w'ennyumba y'engule nga ekigudde Wilson Koja ategeezezza n'agamba nti waliwo ebika ebimu ebitawangulangako y'ensonga lwaki byandeetabye mu nteekateeka y'omwaka guno okufuba okulaba nga bakozesa omukisa guno okwewandiisa kwesigama ku bika bya Buganda ate nga kwa bwereere kukomekereza ng'ennaku z'omwezi amakumi asatu omwezi ogwa Agusito omwaka guno
12: tinta tinta kiva mu kwongera kumera ne kiranda ne kyeyongerayo kakati tugiyise bwe tutyo nga twagala okusikiriza abo bonna nga tebawangulangako n'abo abapya bajje bajyetabemu esobole okutinta kubanga egenda kweza emyaka abiri mwemeka mwetaano ng'etinta kakati oyo yenna anaasigalira ng'engula ejaguza emyaka abiri mwetaano talaama kubanga tulina kituteekateeka omu maaso waliwo ekika eky'olugave tekiwangulangako n'ekituuse nnyo ku faino naye tebanna bakujja bangi nnyo bakyali batono abakyala bo bakyabuliddemu ddala abasajja bo bavuddeyo waliwo n'ekika naddala ekyeffumbe kuba duloti yazaweddemu jukira bbiri mwesatu yawangula naye abeffumbe nabo bakyali batono ne wabaawo n'ekika ekya nnakinsige abo tebanna bakujja ate ab'obutiko baakatuuka ku faino emirundi esatu tebawangulangako nabo bakyali batono era n'olw'ensonga eyo mbakubiriza ebika biri ebirabye sikonyeko mwe mujje mutinte wa mu kwabiri mwetaano birabambi bona abambejja sizinza kuli tebote bawangulangako tebote bannaba kujumbira babitageera abantu aitu tusizaako mulangira kufuna nete yawangula naye nabo bajje abempologoma bonna bonna n'abengo abemamba bomwaka wangulira ddala emirundi ekisoba mu mukaaga mu mukyasinze okuwangula na ya atela muino kuongera ku
0: nyongero kujukiza Radio Simba ya kutusaka maulire gafiga na kumina nyaze da chikeza kaita kusawo mnani zimisana mwega tia maulire wagaba dengo gakso medanzee Amina ama lagage na kubaga sawa kumye zore gulo tova Radio Simba mpologoma edembe nda ula roja siya kali deda wakubanga kutusake bidango.

No money way. Bari kwari kuchikona washing bay. E bari awe chikona ku washing bay batade ko radio Simba. Good afternoon bana ba mama. Ini asetari oyali ali kaburubutu abana be kaburubutu. Chirijidia. Freestyle Friday dancer. Akaboxi kacha agabire bala sente bana ba mama. Ngenda kubanga bayongo nokusente za akaboxi. Enyine mitwala makumi asatu olwalero za kugaba. Kuri munge na muwa emitwalo 10 Ngenda gaba 10 eri omuntu omu. Gabe mirala 10 eri omuntu omu. Gabe mirala 10 eri omuntu omu gwe chokola. Okufuna kana akasente otoko kubanga onyiga. Stabe 215 hash za nyakati akaboxi mwana mama box jokona ko. Sene zo sanga muzo twala. Gambia star biri emutano hash akaboxi kagabira dala sente bana ba mama star biri 15 hash ke kabox atanga waga mati wana mama geze semikisa ala sonyiga kati.

0: Johnny, hein.
1: Singamba desiri kumpi nawe naliga December nkunye ko awalenga kubidwa na singa
0: sawa kuba kayimba kanu akakatondo kauya akakutuse wali mukwano kwange munkoko nkuru
1: ya mimi mulonji mimi mulonji kuvira dalanga chali muri island
2: ndia wenkoza naye mama simukuta aimba bwaseka bashiro bulamunga
1: mwimbi mulonji
0: ebyo bigambo byonna bakyala bye babitujjamu
1: obukazi akujjamu buli kyaya gaddi olama n'okulama n'ogabana ebyobugagga byotalinaako buyinza
0: kyokka ku bigambo ebyo ekisinga okunnuma n'oyongerako n'essente zo
1: kiddemu
0: awo nengwa eddalu
1: waliwo neyagamba munne mbu Angela koye nti wanji omutwalo ogulabye nga tonnebaziza koye omutwalo bagwebaza naye
0: ekyawaayesebwempereza
1: waliwo omuntu kati ng'okuva bukumakya paka kati lwafunye ogwo
0: omutwalo nze bwempereza omuntu sente oba zizitowa zitya oba zitya sikuba
1: olabe oba akugamba nti nzirabye
0: obanga oli ajja kuswaliza mbali ate nno ogikuba essimu nga tyannagikwata kyasokoga kati ndowooza aweereza alaba akoze nnyo kati ne bwolaba akubayebuuzi bannange nze bye mbaddeko n'abantu nolaba oli ng'akubidde munne essimu oli singa mumanyi abantu bye basooka okwogera nga mubakubidde essimu oba kati kigamba ki
2: hallo
1: noba mukwate
0: bagugamba kyoba mukwate ono naye asumbuwa wosuneko nga munno bwomukubira essimu tabeeramuka gundi oba gugamba
1: nze ekirungi kyennina nze essimu yange endaga empeereza kyokola nga tonagikwata waliwo neyasongoza omumwa olwali egikwata nemugamba obadde tonankwatanasongoza omumwa koyo otegedde otya
0: olabye nze nanga olu maama mukata ankubira ngamba nkubuzaako sebwe nfukamidde
1: omuntu afukamira omuwulira
0: mugamba maluka tudubuuzi nga tiriri ngaafukamidde
1: naye mulaika temunaweza myaka ena
0: ate nga tugenda 15
1: awo kiwabi osenvudde
0: ati bagamba twalabagana dda akwambaza yabitudde pale yambala eyo
1: sikyo ekituufu
0: akula atya sebwe oyagala kubeera mumonko omumonko omumanyi anti omugezi yagamba
1: bwekityo si bwe kigwayo bwetugenda mubulamu ngenda ddukumalirayo
0: omugezi yagamba ono gaye yayimba manya ununaawu yagambye oli musajja mukulu nti nze mbadde nze bagambe nasikombi ku valentine yamugamba oli mumonko siri mumonko ni muganda nkubuuza oli mumonko si
1: wagenda kutwala ku sande tusabe
0: luddawo
1: womuwala womukulembeze weggwanga
0: saidi kisaidiwa akwata endobolo
1: pasis lwabwogo
0: alina bishop mpozi yagenda
1: kutalina chaki patience lwabwogo eye patience andi nze sibamanyi oyo abamanyi
0: mbuuza naye bawaayo ekiweebwayo
1: kyakatonda ate kiki kiba kyakatonda agambye mukyakitego ba muntu yenna era saawa yonna mukulu kutwala
0: bakitikadeero
1: banaye tugende twatulire eyo tugende twatulire mweyekere era bikerekea amafuta
0: kati okkirizibwa okwatula byonna ebikuluma oba byewakola
1: byonna kuba kati engeri gyali mwana wa mukulembeze weggwanga ate nga musumba gwe tolabanga eyo kyakye bayanjawulo ku zina ezekanani
0: akuba ayinza okubayo amateeka mangi
1: zino ezitusondesa pentagon tugende eri tugende teri mateeka
0: akuba kyaki eyo yeyinza okuba si ya bisooto kyekirungi kyayo naye ngaenjawulo eriti kya ezo zonna
1: yesu naye bamuzalira mu kiraalo ekyebisooto si kyekikulu naye eno gyenkugamba walabika osobola kati nze nga bwe nkumanya osobola netuukayo n'omugamba musumba ndi bubi
0: tewaliwo zi kesi kiriniki zimengo hospital ebiseera byo tizaaliwo
1: Duaji
0: mwana wa katonda muwendo mzali la mchilalu
1: ababa kabi tebazali wa mugundi
0: matu choge
1: ababa kabi tebazali wa
0: mugundi mange anzali ya kuchitoke saa muenda guachi
1: na encha anonya jebagula ya misumari ya jako mereda Yesu adiweye ye chariyo
0: lukabile nonye ya zipima Yosefu zi ya ambaranga njagala apima moto kabasara moto kamopira chi ebisele ani ya salarugavire Yosefu
1: ya yambaranga
0: zi ya ambaranga ila mupira moto kayani kubajyo mupira ugo mukade ne bionami kuse kwa kuno njiriza kati nechila labana abe kolinso na beba wandi kile baluwa wachi iti lake Uganda ani ataji kusa
1: chuchavale mumma nyanze nchimanyi baluwa yali ansiyo na kubango abatume babatuma
0: ate brachave kolinso mwabaju wabakoni
1: anti ya chari nganga chako gezi sana baluwa chari nganga chako labi lako nga chino kubune nsiyo na ilamu njiri ya waliwe chigamba genda mkutumi otambuze njiri emitala ne mitala ne mawanga gona gogereri nyali angeri gatende leze lete chumwe chukati
0: shira wachi Musa ya inakuba kumu go kumazi okwa ukamu
1: kati
0: damu yecho
1: kati echitegeza omuntu yenna alino kuba omugge wali amazi
0: Musa ngama Musa wachi
1: ati katonda ya mutuma
0: mpozo yali gundi cha ya ina bakaze meka King Solomon
1: ya ina bakaze kwe banji yalina banji sebo
0: baby bisera bali tebayomba
1: nga tebayina kati yao kuni notani kwa kubu zebu zebili mwa magezi saude ya misi ni ya uli demanya saida saidi ya misi ni ya uli deche
0: chibu mchana baka tinga akusanze na kuyombe langa muli akulikunu babidi ni uli ya limba kazi silu samfu
1: na hebi alimu biyalimu hebi okoya nila na habana abatali batufu okuzala habana angasibabo anomo jukila bali yaba kazi webaka ya nila umwana
0: kuyuzamu umwana
1: chisegete kati obu enzibu habada
0: na yaba kazi ujaye wa mulika bana ulu ukaya nila umwana kuota sindika iyo mwana gubali
1: baka kufada katonda tayagala bakazi begabaga
0: iyo gubali baka yanira ani yali kitawe
1: nebwe nzina kitegera duvanyuma nyonti katonda naye yali tayagala benzi okimanyi mu bakazi abali wobo nabo naira yalonda Maria yali nemberera oshegede kufada naye namuyisa mu moyo mtukufu
0: pozi Maria yali mukaya
1: yali muka Yesu yali muka Joseph
0: ali ya muzala
1: iyo moyo mtukufu namujira yali mberera kati olaba kuvadangana katuna naye tayagala bitaguli
0: au zinaino msomesa wangu
1: kati
0: naino msomesa wangu ngangamba bastard
1: ngobaze ukogere hivyo
0: ngobo mpayo ansemfu ngangamba
1: abo mutwe kati bastard chao chengu wa dejifu gundi yalita naba kuata Joseph yalita naba
0: kuata Jesse Joseph yalita nafu na puturu
3: Kazankube omugongo kalo mulimu gwange gunyumira kusinga obufumbo
1: bachali bafe abali mukuliriza programme dembe olumutu kuba mukundala kiba kibozibozi ngecho nenga gwe atumude programme dembe twongera kujukizako ngatuga mati wegendereze mu kibuga bobo tambula abanyanyi bababa ensawe z'abantu bebasinga obungi katenda twongera okulabula bonna bonna abatambula mu kibuga twongera okubalabula monna magenda okutambula mu weekend obunyaguluzi n'obubbi bweyongedde mu bibuga ebisinga obungi nakunyumiriza omukulu honorable we Nakasongola
0: aliwa
1: omukulu Ivan Cheine ababaka bwe bamuzanye syndicate nga ali mu parliament
0: nga bagala munyaga
1: togenda kubiwulira ojja bitegeera
0: nga bagala kumunyaga
1: bamuzanya buzanya syndicate naye nga kyayogera kyekituufu naye nga baali n'okubuuza bamubazanya buzanya syndicate tebamuwa answer ntuufu naye ekyokukyusa
0: ekibuga ani akulembera okuzanya syndicate
1: mu ojja biwulirawo mu bifa mu parliament onaleba ojja bitwa ojja kubitegeera
0: gundi muzeyi magalaba naye kulika yembuga
1: bagenze na kasuku
0: agenze na kasuku
1: mulabye nga
0: Serwanja
1: Serwanjaji
0: Julius
1: owawano
0: agenze ne kaziwe kapo n'abalala bawerekeddeko kasuku omanyi muzeyi magala yateekawo engumi kubagezaako okulumba Buganda n'ebigambo bya njwanjwa
1: twagala kumwebaza owekitiibwa Charles Peter Mayiga okukkiriza
0: okusimula
1: nga bannabitone Jebali nyo.
0: Na hile yebaziza. Abubo naba lwani lila Buganda. Katikito nange lwani lila Buganda.
1: Mungerichi.
0: Abachala abajamu mbuta batakala Buganda. Abantu bali, tuwali.
1: Na inga chimu kwezbe kusonga soma songe ta.
0: Atika katibu webanga Buganda abantu baguamu atebe yala.
1: Chimu kwezbe kuziza Buganda kuntikecho.
0: Aha. Okay. Anti Buganda bantu. Obuganda, ekigambo Buganda.
1: Chala.
0: Obuganda. Bugamba kati abantu bajjaba wira. Ni chifuka.
1: Checho. Obuganda. Ndi kutwala nagala bino bakusomesa ekigambo Buganda kwe chava.
0: Mbadde nkuyina.
1: Obadonina. Nayo nsanze
0: ntumi. Nagamba kasuku. Abantu abo abayina ebigambo ebyembaliga. Tudda mbaleta ku mutiba wa platform.
1: Ndabye magala bwayogedde emyaka gy'aba Ssekabaka aba abakisa omukono n'ayogera ubyafaayo
0: ne magala kati nze nsoko okusinkana magala magwa 1824
4: se yana bibasanyusa mumukulike yo lwalero
5: mwaka bwe gutuuka mwezi guno gwamu wakanya buli muntu aba wakanya munne osobola panna abasobola batandise dda okulabikako wano ko Simba tolingiza bulingiza wesowoleyo anti wulira
6: nze ndagusilivia piridde bukomero kibisi neddira butiko nesowoddeyo nvuganye mu ngule ya Radio Simba tinta tinta kwa 25 nange nzize ntinte abo butiko munnerinde
7: tinta tinta
8: erinya senyange manu endege ya nsajja okuba munabukalu wayise kyaddondo ndi wa mutima omuyanja ogwebbaale buyaga buddu zokweta mu ngule ya Radio Simba tinta tinta 25 ngambadde sobola butatinta ngengule ya Radio Simba eweza emyaka 25
5: okwewandisa kwa bwerere tewe kwasa wano ko Simba okuva kumacha okutuka akawungezi yingira wo
7: tinta tinta engule kwa 25

0: Webale kubanga mchauliriza Sedume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatu usaka maulida agisawe. Kumine bili mubu jivune munange.
1: Richard Sentai. Omulamuzi omukulu wa kkooti ya Buganda Road Rita Nuombe Kidasa. Awadde munnamateeka omusibe Malema Bilizi. Akakalu wa kkooti. Oluvanyuma lw'okumala ebbanga lya nnaku nkaaga. Kwa alimanda mukomera nga tawozesebwa. Omulamuzi Kidasa ono. Alagidde Mabilizi ono okusasula ensimbi. Ez'obuliwo akakadde ka siringi za kuno kamu. Okuwaayo pasipoota ye eri kkooti wamu n'obutafuluma ggwanga nga tafunye olukusa kuva mu kkooti wabula kitegeerekese nti Mabirizi ono tasobola kuva mu kkomera mbagirawo okutuusa ng'aleese abamweyimirira ku kakalu aka kkooti ka bukadde bw'ezaaku n'obutaano buli omu ezitali zaabuliwo ate era bakakase nti omuntu ono adda mu kkooti buli lw'abeera yeetaagibwa kakati abantu bano abeeyimirira male Mabirizi balagiddwa okuwaayo ebikwata ku kifo eky'enkalakkalira Mabirizi ono gy'abeera era kikakasibwe abakungu okuva mu kkooti omulamuzi Mabirizi omulamuzi ono alabudde Mabirizi ono obutayingira bujulizi obw'oludda oluwaabi era nti ayina okuddanga mu kkooti mu buntu nga ye ku nnaku ez'omwezi ezibeera ziteekeddwawo okuwulirako omusango nga singa kino abeera takikoze butereevu akakalu akamuweereddwa kajja kuba nga kasazibwamu Mabirizi ono avunaanibwa emisango esatu gyetoloolera ku bubaka obugambibwa nti bwayisibwa ku mukutu ogwa TikTok nga bulumiriza ssaabalamuzi Dr. Flavian Zeija gatako n'omulamuzi wa kkooti ejulirwamu Musa Sekana nti ababiri bano bali ake era abafere abawedde emirimu akati kkooti okuwa Mabirizi ono akakalu kaayo yeesigamye ku nnyingo eya 23 eya ssemateeka ow'eggwanga ekifuula eky'obuwaze okuyimbula kakalu omuntu w'abeera amaze ku alimanda ennaku ezisoba mu nkaaga nga tawozesebwa ku musango ogutali gwa nnaggomola wabula kkooti eganye okusabawo kwa Mabirizi okw'okugoba emisango emipya egy'obumenyi bw'amateeka nga Mabirizi ono agamba nti oludda olw'emulugunya terulabiseeko kkooti bw'ebadde egaana bino byonna etegeezezza nti okuvunaana okw'emisango egy'obumenyi bw'amateeka kukolebwa ssaabawaabi wa gavumenti so si ab'emulugunya.
0: Ebyongo bitadde ku mabbali Kamalabe na Charles Peter Mahiga akyazizza Muzeyi Magalabali Kyewuunya n'amusaba okufa okulaba ng'ayongera okwagazisa abavubuka ensonga za Buganda. Kino kidiridde Muzeyi Magala okuyitibwa Kamalabe na Charles Peter Mahiga amukyalireko mu ofiisi ze Bulange e Mmengo mu Kampala. Agamba nti Muzeyi Magala alina bingi nnyo awamu n'obubaka bw'ateeka ku mikutu egyamubikulira kumanya nga tebulina kutwalibwa nga obw'olubalaata oba olw'okusaaga kubanga obubaka buno bwa makulu nnyeri obwakabaka bwa Buganda.
2: Buli omu waali asobola okubaako ettoffaali lyateeka ku Buganda oteeka okubaako kyokolera eggwanga lyo. Nze wano mpulira abantu katikkiro kino katikkiro kiri katikkiro kino katikkiro kiri gw'okoze ki gwe ki ky'okoze awo w'oli gwe ng'omuyimbi okoze ki oyina abagoberezi bayitirivu oyo Misa Kisemakula kabaka yamuwa n'ejjinja ery'omuwendo ng'alina ky'akoze ye mu kisaawe mwali omusomesa okoze ki okuzza Buganda ku ntikko ki ky'okoze abaana b'eggwanga obasomesa otya ebya Buganda gw'omusomesa obimanyi obibuulira abaana abato ng'ono omuta gwenda bye wano obimanyi oli mulimi n'okulima obulimi obozza Buganda ku ntikko kubanga tukugambye emwanyi tebiyimba gazza Buganda ku ntikko gwe kasuku katendo w'olugavu ku mikutu gyoza Buganda ku ntikko lwaki gwe yeddira olugave ku myaka gy'olina tolina ky'omanyi ate ng'omanyi bino ebyabano baagundi ba Amira gye baabadde obimanyi baani bonna bonna obimanyi kale Magalu ono ayina byakola bingi na ssettoffaali ku Buganda ng'alubirira okugizza ku ntikko ng'ayita mu mikutu egy'enjawulo.
0: Muzeyi Magala tazibwawo bali Kyewuunya musajja alumbwa naye alaze okusiima oluvannyuma lwa Kamalabe na okumuyita embuga agende abeeko bye bawayamu bonna neerayirira naye okufa okulaba ng'ayongera okukola ekisoboka kyonna okukuumira Buganda ku ntikko.
3: Oweekitiibwa Katikkiro nsanyuse nnyo nze nno ng'omu kuba kyasinza okugoberera obwakabaka bwa Buganda emyaka 24 gwe Katikkiro asoose okusisinkanako ku bantu aba wansi mu ba wansi nga nze nnamba emu.

0: baji italuko kola simbe mpologoma yede mbe chwanja chayo ya mizanyo muli deda ndutu bamu gamba yebo msajja wa mune weba likuuliriza lukola simba muna fegwa uliriza chwanja chayo ya mizanyo paka sawa satu lunakulu wakutano ugambo utia sebo wabanyabo nze na mpala Yusuf ne mfumbaja kuba negatako anytime tubenga tisabuloko ilanga tutambuze nsonga zilongabwe zili kulubogola simba enene radio yo na yona weba linya uliza kulika yo walieri mulutindo tata tata na bumba evanizi walusimbi jaba de ne honarebo Abdala mni mama yuni ngabata ambuze nsonga mpola mpola zona nga sobulo kubanga zitambula so katino tuze kubyamizanyo obengo sobulo kubera ngo bifuna bulunyu nenga nkujugiza toyina kubanga wera bila ntituga amanti ogenda maso no sobulo kubera nga abogama nti ogenda kusiba mipira tujikuwa bulunyu mfumba yagitadde yoda wali eligwa sobulo kubera ngo ita ku kustar 210 star 12 star namu satu ash osobolo kubera ngo bifuna bulungi nyo ngambye gwaita ku star 210 star 12 star namu satu ash no osobolo kubera ngo ufuna VIP VIP ordinary byonna mufumba baye bikuteredde yo dao kweyo ngo ise kwa namu satu no manya bulungi nyo ngabwe bitambula tuze kubyamizanyo bengo osobolo kubanga bifuna we tusokera tusoka wano waka wetu soka mukusoka waka banafa abantu entu beta bagamanti oli ku www .22bet.ug baganti bingi byosobola okusiba konga simi pira jo kabanaga nti no buzanyo bono mutero kuberanga mulaba osobola bugobera obulunje nyenyenyo no siba no gandi gundi ona agenda kufa mukazanya akaddako gundi ono bagenda mukola no banga go bitebereza no wangula kasau genda ko no banga obala baba butaddeko gwe manya nti 22bet.ug baba isonga basobola kuberanga bachikukolera dala bulunje nyo dala kusaidi eyo songa ne nkuba munange nno bagisibako 22bet.ug abo bebakutusaka mu amawulire gali agebye mizanyo agawa ne waka ngambye ntia agebye mizanyo agawa ne waka okitegede era okukakasa kino nti beba kikola gwaina muko koinzo kubirango wakana muko owakana muko koko oinacho wakana mu
1: Amaulire kimi mizanya gafa mugwanga Uganda gakutusibwako 22bet katifuna ebitundu 10 ko 10 yenyongeza ku nsimbi zosoko kuteka kwa account yo eyo 22bet osobola okwewandisa ngogenda kumukutu ogwa 22bet.ug wewandise ngoita kumukutu kwa 22bet.ug
0: yeah ngoita kumukutu kwa 22bet.ug basobola okwedanga bakugama kusedube gola simba koli mpola unaona wone nga juko yatugama tuchagenda maso wiki sigadde yemu mukuwandika abagenda okubiranga betaba mungule ya radio simba world cup yolimi waneno mugwanga la fe Uganda jangune ndo kusayo nga ya chikula chonna rochitege taina kubiranga asuka ataina kubiranga nga asuka emyaka kujati ya katade wakaneno normally jibade njelewa na mukange kubate kanokogera chirala miaka 12 checho ataina kuwela ngasuka miaka 12 jukira World Cup yolimi olugane nguli ya lubogola simba tujitambiza kubika bya Buganda kitegede so nawe jangu okwewandisa kwa bwerero inayo wike muyoka obugaga bujja bwe butyo gwe nguli yawo naye nga tukugante wera bintu tujja kuba tujitongoza ku St. Mark High School wali eri ebera Kayunga District sawa zibera 10 olo tutongoze ngule ngena kuzomwezi mukago omwezi ogwomwenda ku St. Mark High School busana road e Kayunga akatwalo kagenda kubera kamwe eri omukulu atomo te 15 azokazoka kale no mukonta nyijangu ne ndukusa bojja kuba olabanga batu nkawali eri nekibuzo kiri eri ekigula ngule ngabo kitambula kiwanja kyabya mizone manafe aba 22bet.ug wetu sokera marenja na kumanya wano banafi omanyibwe mulaba abazungu wali eribonga bumbalabanga bo bazanya ebintu ebyabwe ne bayira super cup bufalansa ne bazanya walaba PSG nga ekubwa walaba PSG nga ekubwa banafe aba lenzi gole mukubwerere mu super cup ya bufalansa so ne mujja ne mulaba nokulaba ne mujja ne mulaba nokulaba nga ne Bungereza bajja ne bazanya nosobola kwera ngo laba ani akubyani committee shuri nayo ne mujja ne mujiraba ne Uganda tubira ne super cup ya wangula kakungulu cup bwe twajiita nga kati mujiita Stanbic Uganda cup kitegera Uganda cup deni na wangu deriji vipers ne banafe abachitala mumpulira bulungi nyo ne banafe abachitala waleri enachivogo ngenja kuba nkubulira game eyo bweyimiride olunaku olwalero kuseri mpola mpola songa ate ato ina kubira nga wera bila nti na masaza nago masaza ga Buganda genjogerako ya wali ya gatoro wali ya gabusoga but for now njogera kuga kuga Buganda bo bibinjanga bibiri ebisatu omwana abamu banonya kabonero kamu abamu balwana wale mpire jokulia nokombe sowani mwetula banga banafe mchibinje chimu budu akule mbede ne point ziri kumina msambu songa atebu sujua inobono buli kumina buna chado na inobono kumina busatu buvumanaba inobono kumina kamu buwe kulana jana abangalina mwenda songa buluri ya ina kabonero kamu ya sembi yao uyotacha alina yu subi donalone ya kuwa mati asomolo kwe yungera yu songa banabala haba sigade ngojeko ye budu ye ya itamuda kubanga banabala nebo onumula lasomolo kuja nafu nekumino msambu na muisa wabu suju na yecho ugamanti uli kubanga wagena kumina msambu chado nda ina kumina busatu chado ndono achali na kumina busatu ok batambula bulunja wabali bulunji nyona ye ate uvumono buwekula akumino na kamu wano abage na kukumina wabuna singa aba wangu de chitegeza nti biba tebina ba kugwa nyo wano wali uo mwa basobolo kufai songa nari mchoku kubina ya basobolo kola chi okubira nga avaya esawa yonna mungeri yemu wano buwemba ndaba nuno uo muenda deni mchiminya chile ichilala chagwa ina kumina muenda tumbalente yuna ye ya itamu Gomba aina 15 sasa aina 10 na kamu maoko talina 10 busira aina 8 bulemezi buna ndoza bulemezi masambu waba wangu de nadakawo ko 10 bulemezi olugendo lwendaba luzibu nyonyo butambala mu kibinje kirala 15 bugerere 14 maogola 12 kochi 12 au nao wali tight side yao singo mwenda ne singo na ya chali kalemera kawo bagenda ku 10 na 12 game esemba yo ne mutwala ku 15 singa aba wangu de bibuzo bichali weche kibinje echo chichali tight kale no tujja kuba tulaba games buddu ne buwekula tujja kuba tulaba banafa ba Bulemezi ne sese chadondo ne banafa babisuju chadondo diwa lilia mugende banange wali eliye wampe wawo mugende mulabo mupiro ogo chadondo nalabye no mulenzi wa fe wano yali amanyidwa nga katete yiro ne hade ye itani banange namulabye nga yayimbidde aba chadondo akayimba mwana watu ngate kalunji dala ne katete yayi yayimbira kayimba kande kalunya bayida atamla mulimba lwa walukaga wembanzi jukira bulunji nyo mugende mulabe game weyo mugende mujirabe banachaddu abanachaddondo we kibanga kubawa yaganti bayina kubaita abanachaddondo tebiliyo koje bayida we mbulire chintu eke kitufu kiriki banachaddondo oba banachaddondwa mbulire kitufu nange ekyo sikimanyi kubanga waliwo kyetuze tuulira kakati awo olulimi yawo maoko tane busiro ha sinani wange sinani buliwe baba kube diba ne baliyo kaba abawagizi ne baliyo kaba lomba sinani ne baliyo kaba sinani na hii msajia tuwali ndoza anyway kanchile kecho chagwe ne gomba diba lili yao rest embatide manager chagwe banu banna fe watamole misana nechiro yukere mpola kubaji ngenda buwemvano ngenda wali kukavule nda wali ukavule atendo za mveye yumkama ngayagada atenjo lekele jolekele mitiana kufu ziti promise pub nana itu tu uzuma singo ne banafa abakochi autuba tulieri kumasaza wachitege debuwa tuku weekend wetugenu kubira nga tukolachi nga tuba nonye za dala ukulaba nga wabayi no kubanga batambula nga batambula ku mipira ebiye jibaji sigada yo kumanya bani abasobolo kweyongera yo bani abagenda kubira nga balemererwa okuva mu kibinja wetugenda okulaba bani abagenda okulemererwa kubanga bava mu kibinja saidi eyo okitegedde bulungi nyo kiwanja kya byamizo nenga tuwera bira emitwalo 20 manyanga emitwalo 5 gagenda kubira nga gawangulwa bingo masavu owaddala weekend tujiyingiddemu emitwala makumi atano ngugambye gagenda kubanga gakola ki nga gawangulwa nyiga star 255 star mwenda emu ash nyiga okay gwali ku MTN nebo tabera ko na airtime wabula gwa airtime tebera ko ko na airtime atende ku mobile money account yo beringo inakosa ende kusawa bilira chika 15 tugenda kuba tuzanya dru jukula lwa kutano yingira weekend ngatano osobola okubera gogeze sanga nyo mukisa tewe nyoma ate nsobola okuva mu bulango ne ko ne nganja ati a weekend abasinze tubakola bwetu

0: 3 years of serving Uganda.
1: Dakika yi nebulemu okubanga zibira sawa 5 ze Uganda ze kino pozeli ku Simba chenda musava kasiri sasa tunechenda mubiri kasiri same zako www.radiosimba.tv kwebaza kupango cha tambula pozina from season opener ya ligi ya Uingereza ninga kwa bettinga gendo bengo bettinga ne betika wali ku www.betika.tv ba kumutimba gano bekwate buli kimwe kitambule bulungi nyo nyini dala so gomuna fate ina mukembera ayokutawanya gomuna falie yunga ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kirakira era nga bw'okolola tekikutuka bw'oba okolodde nga mpozi olumizi bw'ekifuba beera nga naawe ayina senyiga nga takuggwako mu kusooka olubizibwa beera nga weekwata lugavekof and flu syrup aba NDA bamukoneya buda stamp so amwetaze musange mu pharmacies ne drug shops ez'enjawulo mpozi na olumizibwa olusanzi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto obulwa appetite era nga ofuna gasi mu lubuto na wante mpozi ya furumo ulusai sai kozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacies ne drug shops ezenja ulo mbuli chumwe chitambule mbuli njigwa ina manja kakutawanya manja mpozi kakutawanya hii sunga na mpozi alie yunga galimu evi tulibo sai chocha gasa nyalala nebose mpozi chinyoko kira gasa nyalala bosenya chibuno chuvamo ulusai sai ogaiza oludalumu vila ngate nawe awinya akamwa osenye sa nana habu mawithu woshi idagale tufu mkujia njaba manyo nendwa deza gwezo na izabu lichika wegende deza abafele obengo gula nana umutufu nana habu mawithu woshi umujamu pharmacies nendwa kushopse zenja ulo mpozi na umuchala ubo mwano obu wala na wogenda mwinsonga ize chala ofundo bulumi oba cramps nolimu kufela nga ato genda kusumero ategwa mkulu mpozi noba nga ato limua okufela nga ogendo kore milimujo beda nga wekwa ata Solang Women Syrup edagala elibu zao bulumi buona buona ngotuse mbisela ngevi vyo genda mwinsonga kale Solang Women Syrup amwetaze musange mu pharmacies ezikuliyo kumpi ne drug shops zonna okubuna ensi ya Uganda nenga bagenda mu dry ya bingo olwaleero njagadde omanye nti tusigaze dakika zilinga 49 okubeera nga jackpot ya bingo ezanya tufune banamukisa babiri abawangule milioni ya leero kumwenda abakyanyiga n'abanyiza ku EDF ya bingo masafu ya 6255 6255 6 kuboita gubuna fabenga na uzanya bingo kasitoba kwa ni ya time wa shilingi singa chikumi wa Airtel ne sente ku mobile money account wa MTN ugenebota bakuna Airtime kwedi ya 6255 6 wanakada kuna sekenda fedamu nenga wa klabi ya seno bale sumpira ba pressinga na Christos Zoris asobedo kubange ye tabamu go uze bide zitebedwa isi za mubi wali fullback wa klabi ya Coventry Milan Van Ewick namba bili wa mpress zepozi mgemu mgole soka na banga kumsuzo mpira gwa wade karafiri na banga atase tingida kaya vats na banga ateba saka njigide mnyo pozi mgo uze vas kwechinze baklani ya klabi ya Coventry havats dropping up lunji then connection ye ne Odegaard runs scary ne raiso high intensity yoko ventwe ebayisa sibulungi baba buluza munyo iranga teba connecting abulungi offensive play ne defensive play so club ya sine chakade bulungi first half nenga second half ine zemu jagala mbazeri mu Cambodia gumuda guli 2-0 so guli 2 club ya sano 0 club ya Coventry goli havatsi sakoni ya saka za goals ezile mu game ne sofa Arsenal 2-0 Coventry wali ku Emirates second half ine zemu ya Premier League opener season ine pia wali ku Emirates Stadium.

0: Mane ne Salah. Nti oyo mwenda ali mobile mwenda a dropping edi space na ajivamu banene begazanya era bolaba run za Zoris ne Saka nga basamani Havertz nti size zimu era nga basamani Jokalez ali mu lwa mwendo oli okulikiriza atebe olwa swame balumujambuja na yate Havertz off the ball runs ze njagala nyo kuberanga olaba Havertz nga taina mpira engeri je positioning nti awa basambi abalala space eyo bajijemu so club ya seno si nyangu ya kuberanga obutebereza kiche zako obani ana akuteba nti basobola kuba abateba goals nga banji nga si ye muntu omugo makize mu game so nti abera skayo bali ba center back nga babaka attention njako mu kuberanga babuza abuza then club ya seno bela nzi bya kuberanga obutebereza ani agenda kuberanga jamu space ya binga kuboneleza so chiche ndeta nti Jokalez either aina kuberanga ayiga Havertz cha samba obasi cho club ya sene chuso kuberanga fitting am style Jokalez kubanga kizibo kuberanga oba accommodating abo mbiriri ndi omu asamba nga Forest 9 mwendo we chigumaza kuba ku Leverkusen Havertz yali namba 10 kucha wisi nabera ko mwendo we chigumaza so baja kutimi ya seno chimulimu
1: ato ku Germany
0: ndi ne ku Germany asamba nga Forest 9 kubanga mu area no Germany teina mwenda ali yao wa amanyu wa rulangu so bakoche baganya kubera nga basamba na damu guno mpira nti bobane mwende yo chigumaza bomuta bana mpira mwena mukoma obulungi nyo okay. Mu shape ya bantu 10 so ndoza mukonti abawa dimension yenja ulo so Jokalez yetagamu kusala bichiba club ya sina naji convincinga eve kukosha gala basambe ne mwende yo chigumaza then but you say babenga bama accommodatinga nga bamulikiriza nga Manchester Boys babadde okola ku Pep Guardiola era ye nga baina Haaland nga basambira kumpi na ye abadenga abadela kenti club eyo ebadde ina Bernardo Silva at first waline Kevin De Bruyne ne Rodri ntinga changuta kubera nga ba progressing mpira eri mu maso nabanga agufuna nga ali kumpi ne box yumulabi so chenche muzamu ko ba Maresca na akikola naye nga mazo kuluzinga Silva ne Rodri ndio kubera nga musabira kumpi ne muenda nga chances zimu creating nyingi so ndo zamu contact mu ebimu kubyenjaga de ne scale midfield abada asambiyo bulungi nonje kubera nga ndaba coach ba timba na ajipanga nga Rice ali kupika game ye nga ne Gomez ne ali fito kubera nga asamba ne Odegaard mwaga da asambiye bulungi nyo Odegaard season wedi ateba gole mu
1: ne Calafiori
0: yes Calafiori ye babera nga mulamu
1: kwa game ya Man City babera chintu acho chazanya na jana ye gatano nga namba 10
0: echo bali zinjoko jali ya samba nga yakajja zinchenfu
1: yes
0: ntinga bagala omusambi kubanga club ya sembe samba samba ye back 4 yabwe ndi etuka nebera nga back 3 nga full back omu alinga midfielder nga tasamba line kujima layo nenga asambira ko munda so Calafiori ya chiga bulungi echo
1: atene nkwatagana ne skeri
0: yeah.
1: Kuva mu gwa city ne wono laba ro pass jaba damu teredde we
0: yeah.
1: Nti chilinga echi training okuva mu training
0: ya coach bwatu bachagala nti nti tayagala ba full backs bonna ndukusamba line we jimali
1: yo mugende okube kuroso gwe yo mukayuchi chiba kunidore ko seri
0: tibagala full back omunga asambira ko munda
1: okay.
0: So echo lokwandi Calafiori ali molo central defender chimwangira kupira nga achikola ata achikola pwezi no mudigide ogwa manyo laba ngaya aina ni vibe saba chagala then run is zenti aina speed yeyo ali so direct atinga mulunji wana against 20 mpira kukuletera so labanti ba connecting mulunji so club ya seno bagwendo kupira babaita team era bakolanga team si inomije brilliance
1: mufunze no kwade bazanya bazanya coventry ni baina signals ba sindis
0: ya anti baina shabwe
1: baina
0: shabwe
1: okay ununaku olwalero twanyiride ununaku rumukaga nakuze mweza 2 mubiri mwezi gwa munano mwaka 2020 mukaga rachika mweza kega nisa mukagu cyo cyo ununaku olwalero mani u echali de haro site kusamana na kitundu gwe gusoka wo Jene kusaa kuminemu Everton zanya timu ya Crystal Paris Era kuminemu Ipswich Town zanya timu ya Sunderland Senga tena Nottingham Forest Bazanya timu ya Leeds United Uru kusawa emu na chitundo guna asemba emu Premier League Brentford zanya timu na fee aba Tottenham Hotspur London Derby Jene kuduna kurija kubira rwa Sande Uja kurira Brighton zanya timu ya Aston Villa kusaa kumi Manchester zanya Bournemouth kusawa kumi Uru kusawa kumi na bili na chitundo kusande Uguna asemba yu Newcastle United ne timu ya Liverpool Jeguri Deni kumande Chelsea Echari la timu ya Fulham London Derby Bonabali ya unu mchibuga Fulham Babimbanei babalida anwa Ujakule baura ansaro saru Bruce umuanguzi wa bingo nze mkute Ukule kacha kafu na atena ange nkumeone chufambiba
0: Ya umuanguzi wa bingo aso saru kwenye ambia 0 msafutano

sita biri tanu tanu sita chenda mobili sita imuwa shirumba Sunderland ikanyiza okusaininga musajja mkuu yatiba Julius Ahoka kuva ku timu ya Rio Antwerp diri yabike wedde ukono mukongo azaribwa biri mukaga Arekini agamenti ya mazima Arekini agamenti ya mazima gali nti Jamaru Musiala ine mbere tali nunji jaita mukasera kane nzibu niebu nabuna bamu sasire bamu nakuwalida ko era na yachimanyi tinu aino buwagizi bwabanne nukusasira kwa banne nibasaba asobola kubanga abera bulungi kubanga na yakola bwekimu ekisoboka kubira bulungi mbagambe timu ya Al Shabab walimu gwangire Saudi Arabia kanyiza na mzanyi Thomas Partey ira arumbi free transfer Thomas Tay Partey waku timu ya Villarreal sita biri tanu tanu sita chenda mbili sita emuash ok Aston Villa bagamanti okuva mwezi ogwomuna na biri abiri mwetanu yega ili ya Chelsea wini Nicholas Jackson Oli Watkins ugude mo na inzuke gata kutimia Al Hilal wa Atletico Madrid zizimuitaga atibaga mbaba Aston Villa kweli nda sibu tien sana fetambule galudu kabo grizga nyene ni Karas Jackson ulisi nga agenda Watkins Jackson nga walia ucho Kaspers ni Napoli neo bakubile da kuche usaka simu tiyo wai chiri chitia mutu unda kwa mwefa mutu wa kuloni nga wabande kubayani chiri chitia Chef Segambo batu ndabutu nsebagala kudambia aroa. Sita biri tanu tanu sita chene babiri sita mashirumba. VIP ne VVIP. Nagaga wa timu ya Arsenal Stani Kura Winke. Afuni mizechu wandiko nagama anti kumuru undi guno siso nieri. Echudu bidu dula chabu cha kuwangula mu trophies. Ebikope ebisuka kuchimu. Nti okubeera nga obeera omuwanguzi buli kiseera bimu ku bibasoomooza obudde buno era kye bagaana bakiyingire mu bakisoomooza nakyo ng'okuwangula kwabwe nga nabasoomooza okuwangula ebikopo agamye nti bakola butasamuka butasamwoyo balabe nga kino ekyokuwangula kimerukawo ku ttiimu ya Arsenal ng'ate kigira ddala nga mu numbers nga zuwera ng'ebikopo biwera sita biri tanu tanu sita chenda mbili sita mashirumba Zabi Aronsa kaka santi tagina kuchusa bukulembeze kuchewusi Les James agina siga lange first team captain Enzo ya Charlie Vice Way agen teri kuchusa bukulembeze naga abaina bakulembeze abalo abasubura niba agina siga la kuhichu sita biri tanu tanu sita chenda mbili sita mashirumba Mourinho abuzidde nti wayo Bellingham Vinicius ni Mbappe ogenda bakuruta naga nti bazanji bulungi era bona bibira bagala kutandika ku kisa nti mulimu gwange urugude mu kubafuula bulungi ababasa tubumbi bisigalinga bulungi tewali ngeri yonna jusubula gamati